biggest map ako, biggest map ako dyan sa nga Radyo Raso na nga yung programa Jaji Dry El Kamanda from 2 to 25 year umsabi.